very important. Mr. Radinian Copon said, a Radinian Copon prophetically offer a DE Tetrama and to a numo. Nipa bi jeme suwe bene uradin san wate. Obi asasiye churu emine uradin san wate. Kwa bepe se, Bible se ne dumre bi ma abrante na yefeno. Saul, esu senkom. Na nko foka se, ey, Saul su e senkom nibi. Uradin yanko pa oma, e yankom sa duma chadiye. Bepe se, ene obiara nime bompaye. Sa adumwe bintin sinu so. Amen.

0: Bijira Yesu Kristo di mu se. Ni pebiere radi nyankopon dia ware ka. Bebi a ukunu ewo biara. Bebi a oyiri ewo biara. Mesre edemon se.
1: Amen.
0: Awurade nche wo aware mu adanse.
1: Amen.
0: Bebi biara na na afasa adanse we.
1: Jesus.
0: Enne you preaching no.
1: Amen.